Sagitanu, ay ay ay, agosieru ni gosie, agosieru ni gosie, ma fesa du ni gosie, no bagaga di sagitanu, ay ay ay.